0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: Ito pa rin ang Good Vibes Morning, 8:13 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Nag-request si Papa P ng kanta. Ito na ang Shape of My Heart ng Backstreet Boys. Enjoy ng Good Vibes Tugtugin ngayong umaga sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: G99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Malintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pag kami.
13: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
14: Baka DJ Honey yan.
15: Baka DJ Honey yarn.
16: DJ Honey.
17: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
18: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
19: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
18: Twelve ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po, syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po, mga ka-vibes, dahil nga alas 9 na ng umaga, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Nakakasama nyo na po ang pinaka, yes, pinaka talaga, pinaka sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey ang magpapalaga na po ng kasuitan ngayong araw ng... Anong araw na natin ngayon? Araw po ng Webes. Uy, Thursday today, July 30, 2026. Wow, July 30 na tayo. Uy, payday na today. Naku, sana all. Payday na today, mga ka-vibes. So, enjoy nyo ang inyong mga sahod, ang inyong mga salary. Kasi nga po, kada 15 at 30 lamang naman yan dumarating. At mamaya-maya, mawawala na rin. Wow, magandang morning po sa ating mga ka-vibes, no? Happy Thursday po sa inyong lahat. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po si DJ Honey kasi nga sasamahan niyo po ako mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Thank you so much. Pero happy Thursday po at magandang morning, no? Maraming Thank you na agad po no sa mga nakikinig simula kanina pang morning. Opo, yung walang patayan ang kani-kanilang mga radyo. Pero kamusta ang lahat? Kamusta ang araw ng Webes ninyo no so far? Mainit na po. Mainit na ang ating panahon. Mataas na si Haring Araw. Mataas na ang kanyang sikat. Dahil nga kahapon po ay gloomy ang ating weather. Baka po kayo ay hindi nakapaglaba. Hindi nakapagwalis-walis ng inyong mga bakuran at harapan. Ito na po ang inyong chance na makapagwalis po at makapaglaba at mapainitan ang ating mga sinampay. So habang kayo po ay busy sa inyong mga gawaing bahay, nako, samahan nyo na, buksan nyo na ang inyong mga radyo, laksan nyo pa ang volume. Yung tipong irereklamo kayo ng inyong mga kapitbahay sa lakas ng volume ng inyong speaker at radyo. Ay, yan ang usong-uso ngayon eh, no? Yung magpapatugtog ng napakalakas. Tapos irereklamo ng kapitbahay. Uy, kayo ha, be considerate din naman doon sa ating mga kapitbahay. Lalong-lalo na kapag ho, ano na, yung alas 10 na ng gabi, dapat medyo tahimik na po tayo. O, hinahina-ina ang inyong mga radyo. Pero syempre mga ka-vibes, today is Thursday sa lahat po ng may mga pagbati. Sa lahat po ng mga gusto nyong batiin on air, opo, pwedeng-pwede nyo pong ipadala. Opo, pwedeng-pwede kang mag-text sa ating hotline number, ha? I-ready na ang inyong mga cellphone. I-ready na ang inyong mga sulatan. Oo, 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre kung wala kang load pero may internet connection ka naman, kung pwede kang magtungo sa ating Facebook page, GV99. Ah, parang nabulol pa ako doon. GV99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-message sa ating Facebook page. Mababasa pa rin yan ni DJ Honey. At kung ikaw naman, opo, ay gusto mong makinig pa rin saan masulok ikaw ng Pilipinas, saan ka man naroroon, opo, ikaw man ay nasa ibang panig na ng mundo, oo, ay pwedeng-pwede pa rin. Basta po ikaw ay may internet connection, may gadget, may cellphone, opo, pwedeng-pwede yan sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Magtungo lamang po sa ating Facebook page. Nandoon po sa ating featured post yung mismong link para sa ating online live streaming. 9:17 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Ayaw ko muna kayong bitinin sa ating magagandang tugtugan mga ka-vibes. Ito muna si Meghan Trainor para sa Awiting No. Muli, ang inyo pong napapakinggan na po ay ang programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan dito lamang sa GV99.9. Thank you so sweet. Your good vibes. How you

0: 7:57 ng umagang oras po natin ngayon mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po ito pa rin, sumasa inyo pa rin. Yes, nakakasama nyo pa rin at napapakinggan nyo pa rin lahat na nang gusto nyong sabihin. Ito po si DJ Honey, pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. So ito na nga mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang awiting Pano by Zach Tabudlo. Pero bago ang lahat, batiin muna natin dito si 1378. Pabati po sa asawa kong busy magluto. I love you Apple, mahal na mahal kita from Arnold. At happy birthday kay Eugene Martinez. Oy, maraming maraming salamat po no Sir Arnold sa iyong mensahe. At nawa na masarap ang lulutuin po ni Ma'am Apple para sa iyo. Wow. Kaya mga ka-vibes, kung ikaw po ay may pa-shout out, may pagbati today, nako, huwag niyo pong kalimutan ng ating hotline number. Mag-text po kayo. Text line number po natin ay 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook, opo, pwedeng-pwede kayo mag-chat diyan sa ating Facebook page, GV99.9 FM. Huwag nyo na rin kalimutan ha, na i-like at i-follow ang ating Facebook page. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Napakinggan natin itong Pano by Zach Tabudlo. Dahil nga, i-reveal na natin ngayon, opo, ni DJ Honey, ang tanong of the day natin, ang topic natin later. Dahil kahapon na naman, oh, may pinapanood na naman akong movie, nung gabi, talaga naman, napupuyat na ako kakapanood ng movie, nakakaloka. Pero ito na nga, so yung movie kasi, parang siya ay, ayoko nang ikwento sa inyo, baka kasi ay gusto nyo ding mapanood, pero di ko naman babanggitin yung title. So parang silang may asawa tapos nagkakilala sila na nandun na sila sa process ng annulment. Okay, tapos syempre dahil nga sabay same sila ng lawyer, tapos lagi silang sabay kapag meron silang meeting with their lawyer, mga ka-vibes, no? So ang nangyari, nagka-developan sila, naging close sila. So habang hindi pa sila annulled sa kanika nalang mga asawa, inintay muna nila. Oo, alam nila na may feelings na sila sa isa't isa. Pero mga ka-vibes, pero nung annulled na yung isa, yung girl, yung boy naman, habang nasa process ng annulment mga ka-vibes, no, nakikipagbalikan yung asawa niya. So ang nangyari, hindi rin sila nagkatuluyan, di ba? Ini-spoil ko sa inyo kung anong nangyari. Pero kasi ang tanong ni DJ Honey po ngayon, opo, ang tanong ni DJ Honey ngayon, handa mo bang baguhin ang sarili mo para sa taong mahal mo? Usapang love life tayo today. Mukhang mahihirapan na naman ako ngayong araw. Ang ulit ang tanong ni DJ Honey, handa mo bang baguhin ang sarili mo para sa taong mahal mo? Mga ka-vibes, ang inyo pong kwento, kasagutan sa ating hotline number po ay 0926-079-8708. Facebook page, GV99.9 FM. Kasi diba, parang ang hirap baguhin ang sarili natin. Kasi yan yung naging ugali mo talaga. Yan na ikaw talaga mismo, diba? Bago pa kayo magkakilala, ganyan na kayo. Nagka-developan na kayo kung paano kayo nagkakilala. Handa ka bang magbago para sa kanya? Mamaya natin na pag-uusapan. Pero syempre mga ka-vibes ha, ngayong araw din po marami tayong pagchichikahan. Marami po tayong pag-uusapan, no? Lalong-lalo na po. At dito po sa Luzon kahapon, araw po ng Miyerkules, ay nakaranas po ng lindol ang iba't ibang panig po ng ating pong bansa. At mamaya natin yung pag-uusapan mga ka-vibes, kaya samahan nyo na po ako hanggang mamayang alauna ng hapon. Ding, ding. Dito lamang sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Muling magbabalik po, maya-maya lamang si DJ Honey. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba? iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
7: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Nasa Southern Luzon ka man.
8: O kahit Metro Manila.
9: Nasa bahay.
10: Nasa trabaho.
7: O kahit nasa kalsada.
10: Kasama nyo kami.
9: Dahil ang GV99.9
7: ay nasa online na.
9: At syempre, mas pinasaya pa.
7: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
10: O
7: pumunta sa GV999.live
11: para sa good vibes na walang humpay.
12: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
11: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito. Open

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, 11 minutes po makalipas. Ang alas 10 ng umaga, yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre mga ka-vibes, no, ito pa rin at suma sa inyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Naku, maaraw po, no, mataas ang sikat ni Haring Araw. Baka naman ikaw ngayon ay ano dyan sa inyong bahay, patambay-tambay. Tapos ang iyong mga labahin, nakatambak na. Ito na yung chance mo na makapaglaba ngayong araw. Opo mga ka-vibes. Pero alam nyo po ha, sabi po ng Pag-asa ha, posible po na 2 hanggang 4 po na mga bagyo ang posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan po ng Agosto. So mga ka-vibes, no, alam mo ang hirap kung saan ka lulugar, kung ipapanalangin mo na wag tumama, wag ulanin tayo. Kasi nga po, may mga ilang dam na po dito sa Luzon, ang labis nga pong nasa mababa na, oo, ang kanilang level po ng tubig ay talagang below normal na, opo. So mga ka-vibes, parang di ko alam kung iisipin ko, pagdadasal ko ba, na wag sanang umulan, wag sana po na tayo po ay ulanin. Kasi nga po, para po tumaas po ulit, opo, para magkameron po ng sapat po na pagkukuhanan po ng tubig. Syempre dyan po sa Maynila, no, kailangan talaga po ay umangat po ang level ng tubig sa Angat Dam. So mga ka-vibes, ayon po sa mga professional talaga, ay kinakailangan po ang isang linggo po na tuloy-tuloy po na pag-ulan para po maibalik po sa normal ang level po ng Angat Dam. So mga ka-vibes, ang hirap kung saan tayo pag inulan naman tayo, babaha. O diba, hindi na natin alam. Ay nako, kanina mo ba isisisi kapag bumabaha? Wala naman tayo ibang sinisisi kapag bumabaha, diba? Ang lagi naman natin bukang bibig kapag may baha, flood control, oo, na hindi pa mahuli yung big fish. Eh kasi nga, no, pag may baha, eh, malawak po ang nilalanguyan ng big fish. Hindi mo nga naman mahuhuli. Oo, kaya mga ka-vibes, no, well, antabayanan natin dahil nga po ay kakatapos lang po ng sona ng Pangulo, ay tingnan natin kung ano ang mararating na naman ng atin hong flood control. Nako mga ka-vibes, 10:14 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Ano ga po ang inyong mga ginagawa sa kasalukuyan? Binabati muna natin, no, ng isang magandang morning and happy Thursday ang mga nakikinig po ngayon dyan sa Batrasco na may biyahe po patungong Lipa City. Magandang morning po at binabati na rin natin ang kanilang mga driver, sa mga konduktor, pati na rin po ang mga pasahero po na ngayon po ay nakikinig sa ating programa. Ano po? Ingat-ingat po ang lahat ha. At saka huwag kalimutan na mag-smile sa iyong katabi para naman makapag-share ka ng good vibes sa iyong mga katabi at kasamang pasahero. At huwag din kalimutan na magbayad. Okay. So ito na nga mga ka-vibes. Naramdaman nyo ga ang lindol kahagabi? Kasi nga ako'y tulog na. Hindi ko na namalayan. Kasi nga po kahapon, kagabi, Miyerkules, July 29, isa pong magnitude 5.6 tectonic earthquake ang naitala po ng FIVOC sa karagatan sa hilagang silangan po ng Humalik, Quezon. Nangyari po ito bandang 10:11 PM at may lalim po na humigit kumulang 10 kilometers. Mga ka-vibes, no? Naramdaman po ito sa Luzon, sa Metro Manila, kasama po ang Quezon City, of course, sa Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, at iba pa pong kalapit na lugar sa Calabar Zone at Bicol Region. Mga ka-vibes, alam nyo, si DJ Honey, syempre, di ba, sa school, tapos sa workplace natin, lagi pong may earthquake drill tayo na isinasagawa. Pero ako, parang di ko pa rin talaga ma-imagine. O pag, what if malakas na lindol na talaga yung maramdaman ko, for sure, magpapanik talaga ako agad. Pero paalala lang din sa ating mga ka-vibes, no, na huwag tayo agad magpapanik. Oo, ewan ko ba baka tuner ko pa yun. Hindi, kasi di ba, tayo bilang isang tao na syempre takot pang mawala dito sa mundo, gusto natin maging safe. Kapag ganyan po na mga sakuna talaga, dapat ready po tayo, 'di ba? Yung mga kaalaman natin tungkol po sa mga isinasagawa tuwing earthquake drill, dapat po nating isabuhay yan, mga ka-vibes. At kailangan natin ma-refresh ha. Minsan kailangan po natin na parang aralin muli kung ano ba dapat ang gagawin, paano ba ang gagawin din eh na maramdaman na mahina man o malakas. Kasi 'di ba minsan kapag mahina lang dinededma natin eh. Kumbaga ay mahina lang naman 'to, hindi na ako lalabas ng building. Kumbaga hindi ka na magtatago sa ilalim ng lamesa o kung anumang matigas na bagay ang pwede mong pagkapitan. Pero syempre mga ka-vibes ha, kung sakali pong lumindol, mahalaga po alamin po natin kasi yung tamang paghahanda po at tamang gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. So ito, okay, sige talaga sa ating programa. O, bigyan po na natin ng isang pasada mga ka-vibes, no? Ang mahahalagang kailangan gawin isa alang-alang mga ka-vibes tuwing pong may lindol. Kasi syempre, no, ang paghahanda, opo, kailangan natin mag-ready kasi nga po anytime, anywhere, ikaw man ay tulog, ikaw man ay gising, ikaw man po ay nasa safe na lugar, nasa mababa o mataas na lugar, hindi natin alam kung kailan po natin mararamdaman ang lindol. At mga ka-vibes ha, take note, wala pang kahit anong aparato ang kaya pong mag-detect mga ka-vibes ng lindol. Kaya talagang ang paghahanda ang kinakailangan po nating gawin. So mga ka-vibes, unang-una sa listahan, maghanda po ng go bag. Ang go bag, lumindol, bumagyo, nagkasunog, anumang sakunain ako, ay talaga pong very helpful ang meron pong go bag. So ang go bag po ay naglalaman ng inuming tubig, pagkain po na hindi madaling masira, flashlight at extrang battery, first aid kit at mga maintenance medicine, power bank, whistle, mga ka-vibes, pito. O at saka po, extra face mask at hygiene kit. At syempre, yung mga mahahalaga pong documents na dapat po ay nakalagay sa waterproof envelope. So mga ka-vibes, no, alamin din dapat natin ang pinakamalapit na evacuation area at tukuyin po natin, alamin natin kung ligtas na lugar o po yung mga lugar na ligtas sa ating bahay, sa opisina, tulad po ng ilalim po ng matibay na lamesa. Naku, DJ Honey, paano pag yung lamesa namin, binili ko lang online? So mga ka-vibes, no, bahala kayo dyan. Hindi, alam nyo, dapat po siguraduhin din po na nakakabit po ng maayos ang mga cabinet po natin, yung mga estante po natin, yung mga divider at mabibigat po na gamit na posible pong matumba. Kapag po, yan na nga po, at sumapit, pag naramdaman na po itong lindol. Kasi nga mga ka-vibes, no, mamaya, di mo alam, yun palang divider nyo, napakabigat pala, dyan ka pa pumasto, di kapag konting galaw lang ng lupa, dinadali ka na. O, diba? Tsaka mga ka-vibes ha, magka-meron din po sana ng emergency plan ang mga family, mga ka-vibes, na pag-usapan nyo po sa loob ng inyong pamilya kung ano po ba ang dapat gawin once po na maramdaman itong lindol. Alam nyo, sa family namin, mga ka-vibes, no, since syempre malapit din kami sa Taal Volcano, na-experience na namin itong si Taal, no, hindi lamang po yung lindol yung pinaghahandaan din po namin. Syempre, lalong-lalo na tayo mga Batanggenyo na malapit ang lugar ho, ang malapit ang ating bahay.

drop, cover, and hold on, diba? Yumuko habang yumuko upang hindi matumba. Yes, drop mga ka-vibes. Yung cover naman, sumilong sa ilalim po ng matibay na mesa o takpan ang ulo at leeg at hold on. Kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Mga ka-vibes, huwag tumakbo palabas habang malakas pa ang paglindol at huwag gagamit ng elevator. At kung nasa labas ka naman, opo, lumayo ka sa mga gusali, sa poste, sa puno, sa billboard at iba pa na kable ng kuryente. At syempre pumunta sa bukas at ligtas na lugar. Eh, paano naman DJ Honey kapag ano, kapag nagmamaneho, lalong-lalo na yung ating mga drivers, no, na talaga namang mahabaan ang kanika nilang mga biyahe. So, ayon po sa ating source, mga ka-vibes, huminto po sa ligtas na lugar, iwasan po ang mga tulay, iwasan po ang overpass, at iwasan po ang poste. At syempre manatili po sa loob ng sasakyan hanggang tumigil po ang pagyanig. O diba mga ka-vibes, ha? Pagkatapos naman ng lindol, siguraduhin po, opo, lumabas ng may naon kong ligtas at suriin kung may mga tagas po ng gas, sirang linya ng kuryente, o iba pang panganib. At huwag agad bumalik sa nasirang gusali hanggat hindi po ito idinedeklarang ligtas. Kaya mga ka-vibes, no, tandaan ang tatlong salitang makakapagligtas ng buhay kapag lumilindol. Drop, cover, and hold on. Okay, huwag mataranta at saka mga ka-vibes, gumamit ng elevator. At pagkatapos po ng lindol, hay nako, maging alerto, oo, sa posibleng aftershocks. At ihanda rin po ang inyong go bag dahil hindi natin alam kung kailan muli pong yayanig po sa ating lugar. Diba mga ka-vibes, ang kahandaan po, yes, ang preparedness po, ang pinakamabisang proteksyon sa panahon po ng sakuna. Diba? Kahit papaano, na-refresh ang ating mga isipan. Kung ano po ba talaga ang atin pong kailangang gawin, ang ating paghahanda, gagawin tuwing lumilindol, mga ka-vibes. Kasi nga, hindi natin alam, diba? Anytime, anywhere, oo. Posible ho nating maramdaman at maranasan ho ang lindol. Hindi yan katulad ng bagyo, no, na parang namumuo pa lang sa Pacific Ocean, 'di ba? Habang papalapit pa lang sa bansa, alam na natin kung saan tatama. Opo, hindi ganun ang lindol. So, make sure na lagi po tayong ready, mga ka-vibes, ano man ang posibleng mangyari. Kaya lagi po dapat na may communication sa ating family. 10:25 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Nako mga ka-vibes, muling magbabalik po maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre dito po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: G99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte. Rexido
5: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Hello? Sa GV99 po ba ito?
9: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: Barangay boy, di ba ang pera'y nabalik?
14: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
13: Ay, yeah. Ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
14: Ha-ha! Ayaw ko nan!
11: Hala! Joke pala yun!
0: GV99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.

0: 10:49 in the morning ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po mga ka-vibe sa atin pong program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. At inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Magandang morning and happy, happy, happy Thursday po sa lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning. And happy, happy, happy birthday na rin po sa lahat ng mga nagsa-celebrate, magsa-celebrate sa kani-kanilang mga birthday po ngayong araw.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy, happy birthday po sa inyong lahat.
1: Happy birthday!
0: So ito na nga, kanina, na-realize ko lang no, na parang... Kasi habang pinapakinggan ko tong awitin na Tatsulok, diba? Hindi naman po ito patungkol lamang no sa politika, mga ka-vibes, no. Kumbaga, ito rin nga naman ay protest song no na kantang may mensaheng panlipunan at pampolitika. Pero ikaw ba na ordinaryong tao, na imagine mo ba yung mga sobrang yayaman ha, as in talagang paano mo ba ma-explain to? Yung legit na mayaman, oo, yung mga tycoon na talaga mga ka-vibes, no? Tapos, di ba, same lang naman tayo na tayo po ay nagpapagod, di ba? Everyday, gumigising tayo, ang goal natin ay magtrabaho, makapag-provide sa ating family, katulad din ng ating pong mga kababayang magsasaka at mangingisda. Diba, naisip nyo ba na pare-pareho lang naman tayo ng ginagawa eh. Sila nga, minsan mas matagal pa yung kanilang mga pagbibigay ng oras sa pagtatrabaho compare sa atin. Pero bakit ganon? Bakit ano pa rin sila? Lugmok na lugmok pa rin sila sa buhay nila. Diba, yung kahit anong tipong pagtatrabaho nila, pagpapagod nila everyday, no? Yung pakikipaglaban nila sa gitna ng karagatan, yung mga ating pong mga mangingisda, hindi pa rin sasapat ang kanilang mga kinikita. Diba, yung ating mga magsasaka halos makuba na sa pagtatanim, sa pag-ani. Eh, talaga namang sila pa rin po ang pinakalugmok mga ka-vibes, no? Na mga tao dito sa Pilipinas. Diba, kung iisipin, pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho, pero bakit sila? Hindi sila kayang bigyang pahalagahan, hindi sila kayang tulungan na makaahon sa kanilang sitwasyon. Mga ka-vibes, kailangan ho natin ng mga magsasaka, dahil kung walang magsasaka for sure, wala kang kakaining kanin, wala kang bigas, wala kang prutas, di ba? Kung walang magsasaka, wala tayong kakainin.
2: Bing, bing, bing!
0: Kung walang mga mangingisda, yung seafood na gusto mo, wala kang kakainin. Di ba? Kung lagi po tayo na mag-aangkat na lang na mag-aangkat sa ibang bansa, di ba? Lalong mamahal po ang presyo niyan. Diba, nakakalungkot mga ka-vibes, no? Sa ibang bansa po, kayang-kaya nilang pahalagahan yung mga magsasaka. Mahal nila yung magsasaka. Pero bakit dito sa atin, no? Lagi na lang silang pinapaikot. Nakakalungkot na dapat sila yung labis na natutulungan. Eh, natutulungan kung paano nila mapapalago ang kanilang mga negosyo. Kung paano sila mamumuhay sa kanilang trabaho bilang magsasaka at mangingisda. Diba, kung napanood nyo po yung interview po ni Lance, yung pinakasikat po ngayon na content creator mga ka-vibes na nagtungo po sa Kalayaan Island, yeah, sa West Philippine Sea, diba, na-interview niya yung isang mangingisda. Diba, dahil po sa patuloy po na panggugulo po ng China, ng Chinese Coast Guard po, pati na rin ng mga mangingisda mula sa iba't ibang mga malalaking company sa ibang bansa sa China mga ka-vibes, no? Yung dating marami silang nakukuha na aning isda sa iilang oras mga ka-vibes ngayon. Kahit sila po ay magtagal doon na mangisda, dadalawa, hindi pa umaabot ng 1 kilo ang kanilang naiuuwi. Imagine, meron silang pamilya na binubuhay, yung mga kakainin na lang isda. Diba, doon kinukuha sa karagatan mga ka-vibes at doon din kinukuha yung kanilang panggastos, pambenta sa mga market, diba? Parang, kung isipin nyo, bakit? Paano natin sila mapaprotektahan? Opo. Pero alam nyo mga ka-vibes na parang itong awitin na Tatsolok, parang ito yung nagpapatunay na talagang may agwat po ang mga mayayaman sa mga lubos na mahihirap mga ka-vibes. No? Pero alam nyo, minsan talaga, mas lamang po ng prinsipyo ang mga sabihin na natin na kapos po sa buhay kaysa dun sa mga mayayaman na yung mga yaman nyo, hindi naman po sa patas, no, kinukuha. Hindi naman po sa, sabihin na natin, hindi naman po sa malinis galing. O, hindi ko nilalahat, ha? Baka mamaya, no? Mamaya i-attack tayo dito, sabihin nila, ay sila'y mayaman. Eh, malinis naman ang kanila mga pera. Oo naman, opo, hindi ko naman nilalahat. Pero, syempre mga ka-vibes, no, parang kapag pinapakinggan mo kasi itong awitin na Tatsolok, no, parang, may isip mo yung ano, yung reality po ng maraming Pilipino na habang may mga sektor po na patuloy na umaangat, marami pa rin po talaga yung mga naghihirap. Katulad po ng mangingisda, ng mga magsasakay, at saka yung mga manggagawa po na talaga namang hirap po sa buhay. Diba? At saka yung mga sabihin na natin, diba? Yung mga magsasaka po, yung nagtatanim ng pagkain natin. Pero marami po sa kanila yung hindi pa rin po kumikita ng sapat. Diba? Tsaka may mga pagkakataon sila na sila pa yung nalulugi po dahil sa mataas na gasto sa produksyon, mababang presyo ng ani o pinsalang dulot ng kalamidad. Diba mga ka-vibes? Lalong-lalo na po ngayon na may nakabanta po ng Super El Nino, tagtuyot mga ka-vibes, no? Paano na ang ating mga magsasaka? Habang ikaw, gustong-gusto mo ng 20 pesos na presyo ng kilo ng bigas. Oh, naiintindihan ko naman na kasi ipinangako naman kasi yan nung una. Eh, hanggang ngayon, though may mga napaabutan po, nabentahan ng 20 pesos. Pero paano naman, no? Yung ating mga magsasaka, paano natin sila matutulungan? Kaya ito nga, oh, ang mensahe po ng kantang Tatsolok ay, alam nyo, hindi lang po yan tungkol sa pag-aaway-away ng mga mayayaman at mahihirap, ba? Diba? Mas malalim pa po ito. Isa po itong paalala na dapat nagkakaroon po or magkaroon po ng patas na opportunity para po sa lahat. Kaya mga ka-vibes, no, habang napakinggan natin to, habang napag-usapan natin, sa tingin mo ba, paano mapapakita ng isang ordinaryong tao ang kanyang pagpapahalaga sa mga magsasaka at manggagawang nagbibigay ng pagkain at serbisyo natin sa araw-araw? Yan ang maganda nating pag-usapan, no? Ang inyo pong mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. Pero syempre, ang ating Facebook page, GB99.9FM. At binabati ko na rin po lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning. Maraming salamat po! And happy Thursday po sa inyong lahat. Sana, no? Sana lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng mga labis na naaapektuhan ng krisis din, no? Sa atin pong presyong petrolyo, mga ka-vibes, lahat po tayo sana ay pumaldo, maging successful at makaahon na po, no? Lahat ng mga nakikinig ngayon dyan na gusto nang maging, alam mo yon, yung wala na silang iisipin na bayarin. Sana po lahat ng mga nakikinig ngayon dyan ay pumaldo sa buhay. Opo. Guminhawa ang kanika nilang mga buhay. 10:59 na po mga ka-vibes ang oras sa buong Pilipinas. Muli pong magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Ito po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9. Your good vibes.
2: Naka-radyo ka pa ba? iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yan.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
9: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
2: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Bossing, bossing!
10: Oh!
9: Paeg ka, uulan ang bigas.
10: Abay, oo! Para din ako bibili.
9: Pero, nakasa ako.
10: Ayaw ko na.
2: Hala? Joke pala yun?
11: DJ, pasang request naman po.
12: Hello po, pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
13: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
14: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
13: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
14: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
13: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
15: The best request!
13: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
14: Request ka na!
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
16: Mga ka-vibes, 11:33 na po ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. Nako mga ka-vibes, tanghali na po. Ano gang inyong mga pinaggagawa ngayong oras na ito? Nako, dapat po ay tayo po ay kumain na ng ating tanghalian. O baka naman habang kayo po ay nakikinig sa inyong mga radyo, kayo po ay nagpe-prepare pa lang ng inyong mga kakainin maya-maya. Pero make sure mga ka-vibes ha, na mag-smile naman kayo. Dapat kayo po ay masaya habang nagluluto para naman lahat ng mga kakain ng inyong mga inihanda ay mag-e-enjoy. At syempre, binabati muna po natin lahat po ng mga bisita, opo, ni Daddy ngayon sa bahay, opo. Hello po and shoutout po kay na Tita Connie Galleto at sa family po ni Tita Rose. Nawa po na mag-enjoy po kayo sa inyong pagstay sa aming bahay. At nawa na i-enjoy nyo rin po ang prepare ng aking ama na kakainin ninyo. At syempre, shoutout na rin natin ng aking parents. Hello, Mommy and Daddy. Welcome, welcome. At syempre, pati na rin po ang aking sister. Yes. Pero syempre, batiin din natin dito ha, si Sir Romeo de Guzman. Hello DJ Honey, please play the song Power of Love. Binabati ko lahat ng nakikinig din sa Elias City from Romeo de Guzman. Sir Romeo, magandang morning at maraming maraming salamat sa pagpapadala ng iyong mensahe. Sige, ipiplay natin mamaya ang iyong song request na Power of Love. At syempre, si Nerissa Alotaya naman. Oo, nagmamagandang umaga na po sa atin. At lahat din ha ng mga nakikinig simula kanina pang morning, magandang magandang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Pero syempre mga ka-vibes ha, mamaya sa aking pagbabalik ay abangan nyo po ang ating Buzz Talk kung saan mga ka-vibes, ito na, opo, ang ilang mga istorya na dapat nyo pong abangan dahil ang bini po umalingaw-ngaw sa DC Open sa laban po ni Alex Ayala at si Manny Pacquiao naman po. Masayang-masaya bilang first time lolo. At si James Reed naman, ibinunyag po ang 150 million pesos na lugi po sa kaniyang negosyo. At JK Labajo, kilig na kilig. At ishinare ang kanyang sweet moments kasama si Diamante. At yan mga ka-vibes ang dapat nyo pong abangan mamaya sa aking pagbabalik. Syempre dito lang sa ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Pero syempre iwan ako muna kayo ng isang awitin, Kapag Tumibok Ang Puso by Donna Cruz. Enjoy the music mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9. Your good vibe.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Magkano ito?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexido Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Nang tanghali na mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. So ito na nga mga ka-vibes, oras na po para sa inyong Buzz Talk, ang mga pinakamaiinit po na balita sa mundo ng entertainment, mga ka-vibes. So unang-una po sa listahan, isang proud Pinoy moment po ang naganap sa Washington, D.C. matapos patugtugin po ang hit song ng Beanie na Pantropico habang naglalaro po si Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Mas lalo pang naging special ang eksena dahil po tinala ni Alex ang Canadian-Filipino tennis star na si Leila Fernandez sa straight sets 6-2, 7-6. Agad namang nag-viral ang video at maraming netizens ang nagsabing isa itong panalo hindi lamang po sa sports kundi pati na rin po sa OPM at P-pop. Congratulations Beanie at Alex Ayala. Punong-puno naman po ng saya ang boxing legend na si Manny Pacquiao sa kanyang unang apo na si Clara. Sa isang panayam po, sinabi ni Pacquiao na kakaiba ang saya ng pagiging lolo at nang tanungin kung gusto pa ba niyang madagdagan ng kanyang mga apo, nakatatawang sagot niya hanggang sa kaya nila. Dagdag pa niya, iba raw talaga ang pakiramdam kapag nakangiti ang kanyang apo. Sana hindi nakikinig sa mga oras na itong aking mga magulang. At baka tayo po ay mahingian ng apo. Lagot tayo. Well, mga vibes, nag-open up naman si James Reid tungkol po sa malaking pagsubok na pinagdadaanan niya matapos po umunong malugi ng humigit kumulang 150 million pesos sa negosyo. Ayon po kay James, nagkaroon umano ng problem sa dating business partnership na nauwi sa malaking financial loss. Gayunpaman, sinabi niyang mas pinili niyang bumangon at magpatuloy. Ibinahagi rin po niyang naging malaking sandigan po niya ang girlfriend niyang si Isa Pressman sa panahong iyon. Kilig na kilig naman mga ka-vibes ngayon ng fancy na JK Labajo at Dia Mate matapos ang sweet anniversary message ng singer. Sa kaniyang post, sinabi po ni JK na matagal na niyang hinahanap ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. At natagpuan niya ito nang dumating si Dia sa kaniyang buhay. Tinawag pa niya ang girlfriend bilang kaniyang best friend, ride or die at superstar, dahilan para mas lalo pang kiligin ang kanilang supporters. Grabe naman yon. Parang nga namang ang sarap ma-feel na ikaw ay sasabihan ng iyong partner na best friend, ride or die at superstar. Grabe naman. Kaya naman nga talaga namang kilig na kilig ang mga fans. Pero syempre mga ka-vibes, yan muna ang pinaka-update po natin ngayon sa mundo ng entertainment. At bukas ulit mga ka-vibes, no, ang ating mga chikahan sa mundo ng showbiz. Pero alam nyo, dito po kay nalungkot naman ako kay James Reid kasi nga 'di ba hindi biro po yung 150 million pesos po na pagkalugi sa negosyo. Pero alam nyo, tulad po ng ginawa ni James, opo, na wow, na parang tropa ko lang si James. Tulad po ng ginawa ni James po na syempre pinili niya pong bumangon at magpatuloy. Ganyan dapat tayo sa buhay, no? Hindi man sa negosyo tayo bumagsak sa ating buhay, sa ating mga ina-apply ang trabaho, hindi ka pa nakaka-receive ng email mula sa iyong pinag-applyan. O baka naman sa lahat ng mga, alam mo yon, yung sa lahat ng mga gusto nating mangyari sa buhay, kung feeling mo nare-reject ka na ng iyong buhay, oo, huwag kang mag-alala. Talagang may perfect timing po sa lahat ng bagay. 11:52 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes sa lahat po ng may mga pa-shoutout dyan. Sa lahat po ng mga may reaksyon, mensahe at hinanaing, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pero syempre, no, dahil nga mayroong song request si Sir Romeo de Guzman, Power of Love. O, ito na nga ang kanyang ni-request by Celine Dion, The Power of Love. Muli ito po si DJ Honey na magbabalik maya-maya lamang po dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan, dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: It is now 12:10 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, Gaway Pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, alas 12:12 na po ng hapon, ng oras po natin. Ako, hapon na agad eh, talaga naman. Ang bilis-bilis ng oras. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre, inyo pa rin pong napapakinggan at nakakasama hanggang alauna ng hapon, ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Na nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Naku, shoutout din muna ulit sa mga Batrasco drivers natin po. Hello, shoutout po sa inyo. Pati na rin ang inyong mga konduktor na kasama sa inyong biyahe. At lahat po ng mga pasahero na nakikinig din po sa radyo ni Manong Driver. Hello po, magandang hapon na po sa inyong lahat. At syempre, hindi lamang ang ating mga Batrasco drivers. Kasama na rin po ang ating mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, ang ating mga riders, pati na rin po lahat na mga nagmamaneho sa kasalukuyan. Shoutout po sa inyong lahat at nawa po na kayo po, yes, tayo pong lahat, oh, kayo ng lahat, makarating ng ligtas at matiwasay sa lahat po ng inyong pupuntahan. Pero paalala lamang ni DJ Honey, uminom ng maraming tubig, okay? Lalong-lalo na po ngayon na medyo may kainitan na naman po ang ating panahon. Talaga namang ramdam na ramdam mo at lagkit na lagkit kapag ikay hindi naligo. Kaya paalala lang ni DJ Honey, lahat ng mga alis ng kanika nilang mga bahay, mga ka-vibes, kayo po ay magdala ng payong, ha? Hindi porket po na maaraw umalis kayo ng inyong mga tahanan, maaraw pa rin hanggang sa kayo makauwi. Mahalaga po mga ka-vibes, lalong-lalo na po ngayon at tayo po ay nakakaranas ng panakanakang pag-ulan, magdala po ng payong, kapote para maging ready tayo umulan man o umaraw. Pero mga Kabibes, nako naman. Ayoko muna kayong bitinin sa ating mga magagandang tugtugin. Pero sa lahat po ng mga nais pa pong humabol sa kanilang mga kasagutan sa ating tanong of the day na tama bang baguhin ang sarili mo para sa taong mahal mo? Ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga kwento, ipadala po sa ating text line number 0926-079-870. At pati na rin po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes. At syempre ang ating namang online live streaming, hindi nagpapahuli, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung link para sa ating online live streaming. 12:15 in the afternoon na ng oras sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna ang California King Bed by Rihanna. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV 99.9.
9: Just to chest
8: your good vibes.

0: Vibe, sabi nga po nila, no, kapag mahal mo ang isang tao, handa kang magbago. Pero hanggang saan ba dapat talaga yung pagbabago na yon? Dapat ba lahat ng gusto niya ay susundin mo? O may mga bagay na hindi mo dapat isuko kahit gaano mo ba siya kamahal? No? Ikaw, anong masasabi mo? Mga ka-vibes, ang tanong natin ngayon, no, ay tama bang baguhin ang sarili mo para sa taong mahal mo? Ang inyo pong mga kasagutan, o pwede pong humabol. Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message. Opo, pwedeng-pwedeng yung iwan dyan yung mga mensahe nyo po kay DJ Honey. Baka kayo po ay nakaka-relate. Baka kayo po ay kasalukuyang nasasaktan at may pinagdadaanan. So ito muna, basahin muna natin dito, no. Sabi dito, DJ Honey, pa-shoutout po kami dito lahat na mga nakikinig kasama ang family ko sa may barangay Natatas sa Tanawan City. Alam mo, para sagutin yung tanong mo, DJ Honey, handa akong magbago kung ang babaguhin ko ay yung masamang ugali ko. Pero kung kailangan kong itago kung sino talaga ako, parang hindi na yata yun pagmamahal. Oh, totoo yun mga ka-vibes, no? Parang may mga certain ugali lang po tayo na parang, sige, okay ako na baguhin. Pero if yung kahit simpleng bagay na masasabi natin na hindi naman mali, pero sadyang hindi lang pasok dun sa standards mo, kailangan baguhin. Parang hindi na po yun pagmamahal, diba? Dapat kapag nagmamahal tayo, yung kung ano siya nung nakilala natin, kung ano siya bilang siya, tanggap natin, diba? Hindi na kailangan pang baguhin para lang sabihin na natin na magustuhan po natin. O, sabi naman dito ni Jenny, sabi na, oo, handang-handa ako magbago dahil mahal ko siya. Pero natutunan ko na dapat may respeto pa rin ako sa sarili ko. Kasi mga ka-vibes, no, posible po na mawala yung respeto natin sa sarili natin, mawala yung pagmamahal natin sa sarili natin. Kung yung kahit yung pinakamaliliit na bagay na ugali natin, na kahit sabihin na natin na hindi naman mali, no, ay kayang-kayang ipabago ng mga partner natin para lang masabi na mahalin ka niya. Bakit kayo ganyan? Bakit kailangan pang baguhin, no? Yung mga ugali na hindi naman mali, sadyang ayaw mo lang na mga ganun, katulad ng, paano ba natin bibigyan ng example? Yung partner mo, di ba? Kunwari, hindi mo siya gusto kung paano siya manamit. O di ba? Simpleng ano lang 'yan, simpleng example lang 'yon. Pero paano kung wala na siyang ano, wala na siyang choice? Yun talaga, ganun talaga siya manamit, medyo sabihin na nating kimpi. Medyo kimpi talaga siya. Pero hindi naman masasabing baduy, no. Kumbaga doon siya nakilala kung paano siya manamit. Ano pang example? Example ay kung paano siya magsalita, 'di ba? Gusto mo yung malagom yung boses, gusto mo malalim yung kung paano siya magsalita, 'di ba? Mababago ba 'yun? Parang normal thing na 'yun eh. Oo, kung paano siya sa araw-araw niya, 'di ba? Parang ang sakit naman na kahit yung simpleng mga bagay ipapabago mo lang para lang magstay. Nako, wag na kayo magstay kung ganyan. Dapat sa pagmamahal, give and take, 'di ba? Kung hindi kaya, di tanggapin. Diba, as long as hindi naman nakakasama yan sa isa't isa, hindi po yan masama, hindi naman yan illegal, opo, okay na yan. Huwag mo nang baguhin, huwag mo nang piliting baguhin. O, last na dito sa ating listahan, sabi niya, hindi ako magbabago para lang magustuhan ako. Magbabago lang ako dahil gusto kong maging mas mabuting tao. Pabati naman po mula po dito sa may Granja Lipas City. Hello po, hello po Sir Carlo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga Kavibes, no, ang tunay na pagmamahal po ay hindi lamang patungkol sa pagbabago ng buong pagkatao mo, kundi po sa pagiging mas mabuting tao habang nananatili po tayong totoo sa ating mga sarili. Minsan kasi akala po natin, no, kapag binago natin yung lahat para sa isang tao, mas mamahalin niya tayo. Pero ang pinakamagandang relasyon po ay yung pareho kayong lumalago nang hindi nawawala po ang tunay nyong sarili, di ba? Kasi ang pagmamahal po dapat, no, nagtutulak sa atin na mas maging mabuting tao, hindi para mawala ang ating buong pagkatao. Mga ka-vibes, no? Pwede magbago dahil gusto mong mag-grow, hindi dahil natatakot kang maiwan. Dahil ang tunay po na nagmamahal, tatanggapin ka habang sinusuportahan kang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. At dyan natatapos, mga ka-vibes, ang ating segment na Tanong of the Day. Segment na din talaga yung Tanong of the Day yan. Pero yun nga, no, paalala lamang sa mga nakikinig ngayon, no, kung kinakailangan nyo pong baguhin ang inyong mga buong pagkatao para lamang sa isang tao, baka hindi na po yan pagmamahal. Diba? Baka nga, no, daig pang nag-a-apply sa work, eh? So, tingnan natin, no, kalkulahin natin kung ito ba ay pagmamahal o gusto lamang baguhin para lamang walang masabi ang ibang tao. Kasi dapat sa pagmamahal, no, tanggap natin ano man ang flaws na meron ang ating partner. Maraming maraming salamat po, no, sa pagpapadala ng inyong mga kasagutan sa ating Tanong of the Day. Oras natin 12:43 ng hapon. Mga ka-vibes, no, muling magbabalik po maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre dito po sa ating programa, ang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV 99.9. Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ang
3: mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
8: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Dito sa GV99.9,
9: your good vibes.
11: Masaya dito.
12: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
8: Mga ka-vibes, 10 minuto na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Ibig sabihin, ako, pansamantala po muna tayong magkakahiwa-hiwa-hiwa-hiwalay. Pero syempre no, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga sumama sa akin, yung mga nakinig, nagpadala ng mga mensahe, at mga tumutok simula kanina pa pong alas 9 ng umaga. Thank you so much po. Maraming salamat sa pakikinig. Syempre dito po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Lagi pong tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. At paalala mga ka-vibes, sana hindi kailangan baguhin ang ating mga sarili para lamang pong matanggap po tayo ng buo ng ating mga partners. Muli ito po si DJ Honey, na nag-iwan ang awiting Fixing a Broken Heart. 12:51 in the afternoon. Happy Thursday, everyone. Bye-bye!

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
2: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
2: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
2: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
2: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
8: The best request!
2: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Keep the music up and stay safe while driving. Only here at GVE 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Ay, pisan-pisan.
12: Ah, pisan, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung class ko.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pa na yun?
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
15: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada
17: Vibes!
16: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Yo!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Niño. Ang El Niño ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Niño. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Niño. Tandaan, sa panahon ng El Niño, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Ay pisa-pisan,
2: ah, pisa bakit?
1: Payag ka, ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan, puro mahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada
7: Vibes!
4: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito.
4: Makalag
3: ang mahal naman.
4: 120 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah! Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Parang Gardain! Parang Gardain!
9: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
8: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
9: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
8: Pero, bulol ka!
9: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun!
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyong pinamaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with the

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Jones. Nakaradyo
1: ka pa ba?
0: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Kiko Barako yan.
1: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
3: Oras na rin sa Bongo Blue Ano Pilipinas. 6 pala. 6:19 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you are with DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And happy Thursday evening po sa atin mga ka-vibes. Konting tiyas na lamang. Oo, matatapos na ang linggong ito. At makakapagpahinga na tayo mga ka-vibes. Kaya naman, para sa lahat ng ating mga ka-vibes na mga manggagawang Pilipino at mga isosyante, go lang, laban lang sa buhay. Let's just go. At ngayon nga pong Thursday evening ay may singaw pa rin si DJ Robbie. Hindi ko din alam kung bakit ako sinisingaw. Alam niyo ba mga ka-vibes, na ever since bata pa lang ako, lagi akong sinisingaw. So sa pagtanda ko, though nagiging mas bihira na siyang dumating sa buhay natin, pero dumarating pa rin siya. Bakit lahat ng darating sa akin, singaw pa, di ba? Sakit pa yung dumating. Kaya naman, kung gusto nyo pong hindi maranasan ang nararanasan ni DJ Robbie, pangalagaan nyo po ang inyong mga sarili. Yes, mga ka-vibes, self-investment or investment to yourself is basically the greatest gift that you can give to yourself. Kasi imagine nyo mga ka-vibes, no? Kapag wala kang sakit, wala kang babayaran gamot, hindi ka maka-hospital. Kaya naman, habang wala pa kayong nararamdaman mga ka-vibes, huwag nyo na pong hintayin na may maramdaman pa kayong sakit. Diba? Pangalagaan nyo na po ng mabuti ang inyong mga katawan. At ngayon nga pong gabi, dahil 6 o'clock na po in the evening, for sure marami sa ating mga ka-vibes ang nagluluto na ng kanika nilang mga hapunan. Oo naman. Pero just a reminder ha, speaking of pagluluto, tapos health. Okay, isa-segue natin yan. Kasi mga ka-vibes, oo, kung kayo ay may nararanasan or nararamdaman sa inyong mga sarili po, sa inyong mga katawan, or may issues na kayo about health, kagaya ng diabetes, mataas ang cholesterol, di ba, be mindful na rin po tayo sa ating food intake. Be careful on what you subo. Di ba, lagi ko pinapaalala sa inyo mga ka-vibes, ingat-ingat po tayo sa pagsubo po natin or sa pagkain natin. Kasi mga food intake talaga na yan, kung ano po ang sinusubo natin or nilalagay po natin sa ating katawan ay magdudulot po ng epekto sa ating kalusugan. Kaya naman po, kung ano po ang kinakain nyo, inyong mga sinusubo-subo diyan, ay hinay-hinay lamang po, ka-vibes. Di ba? Eat healthy tayo ngayon, ka-vibes. So, anyways, mga ka-vibes, makakasama niyo po ako up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman, kung meron kayo mga pa-song request, ang inyong mga favorite songs, gusto nyo marinig sa radio, ay pwedeng-pwede po yan. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And mga ka-vibes, radio is now online din po sa tulong mo na aming online streaming platform. Bisitahin nyo lamang po ang aming official Facebook page. It's GV99.9 FM. At nakalagay po sa aming pin post ang aming link patungo sa aming online streaming account. Kaya naman na pang hinihintay nyo mga ka-vibes, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. At mag-request na kayo at mag-message kayo kay DJ Robbie ang inyong mga babate, mga happy birthday nyo dyan, mga congratulations nyo dyan, kung ano man ang kaganapan na importante or special day ito sa inyong buhay, ay please let me know, ladies and gentlemen. Anyways, mga kapag, so walang tagtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, this is, ba't ako na ano? This is Hola by Florida. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. All right. Your good vibes.

0: Papayag ka, maging bumbero ka?
1: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero pamatay apoy mo, water gun!
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palataan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
7: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
6: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
7: Patuloy ang paglupo.
0: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
8: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
9: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
9: At ako ay muling nagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:42 in the evening. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga ka-vibes. And I just wish na everyone ha will find solitude. Solitude! Ulit yun. You will find solitude, peace in your heart right now. I know na napakadaming problema nangyayari sa paligid natin, mga ka-vibes. Pero tuloy lang po tayo sa laban ng buhay. Yes. Sabi nga ni Rufa May Quinto, go, go, go. Oy. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga. I-reveal ko na po ang ating pag-uusapan na for tonight's program. Dahil ang ating pong pag-uusapan ay ang ating pong question of the night na ang tunay na kaibigan ay blank. Yan po ang ating pag-uusapan, mga ka-vibes. Fill in the blanks. It's giving elementary, it's giving high school, pero hayaan nyo ako. Ang tunay, ano ang mga qualities ng isang totoong kaibigan? Dahil nga mga ka-vibes, ngayon po sinasalibrate natin ang International Friendship Day. Wow! So yan mga ating tanungan, mga ka-vibes. Ano nga bang qualities or characteristics para masabi mo na ang isang kaibigan ay masasabi mong totoo at tunay? Wow! Okay naman mga ka-vibes. So yan po ang ating question of the night. So if meron kayong kasagutan, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-870 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. And later on amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some oh-so-good vibes of music para sa inyong lahat. At ang ating sunod na awitin, this is I Like You So Much, and You'll Know It by Isabel. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: And I am back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin ngayon, 7:20 in the evening. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga listeners right now. And happy listening. At tara nga po, mga ka-vibes. Simulan na natin na pag-usapan ang ating question of the night. Arthur. Sakot ng singaw ko. Oo naman. Ang ari mong katanungan for the next program is paano mo masasabing totoo ang iyong kaibigan? Wow! So yan po ang aring katanungan, mga ka-vibes. Kaya naman halina at basahin natin ang inyong mga mensahe. At dahil nga pang International Day of Friendship ngayon, international, social, nakalaman naman nagagaling siya sa international school. Though wala naman kaming ulam, pero at least social kami mag-pronounce. So yun nga po, dahil International Day of Friendship ngayon, ito ang ating katanungan for tonight. At ang kasagutan nyo naman, mula dito sa ating ka-vibes na si Melty Abrenica, mapagkakatiwalaan. Okay, totoong kaibigan nga talaga ka-vibes ay mapagkakatiwalaan mo, yung mapagsasabihan mo ng mga problema mo sa buhay, ang iyong mga sikreto, at hindi ibig sabihin ng mga ka-vibes na mapagkakatiwalaan ka lamang sa una at sa umpisa. Pag ganoon, hindi ka totoong kaibigan. Kasi imagine nyo naman yung isang kaibigan na una, akala mo totoo, tapos mapagsabihan mo ng iyong mga sikreto, ng iyong mga kahinaan, ng iyong mga weaknesses, liabilities, and stuff. Tapos, pagdating sa dulo, nagkaroon kayo ng problema, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, ay ginagamit ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga sikreto para sa kanyang kapakanan. Hoy, may mga ganong klase ng tao talaga ka-vibes. Though hindi naman talaga yun dapat gawin ng mga tao dyan. Eh, totoong nangyayari po yan. Kaya naman, be mindful po tayo. Kung kanino po tayo mag-share ng ating mga personal stuff, personal informations, at ang mga sikreto natin sa ating pong buhay. Okay, let's move on. Ayon naman dito sa aning kapag si Miss Adeline Bueno, nagsasabi ng totoo sa akin or sa atin, kahit masakit, dahil doon maitatama mo ang maliwa. Napaka-deep naman noon. Pero true legit naman talaga, mga ka-vibes, no? Maging prank ka na din talaga ang mga kaibigan. Kung alin nga ba yung mga mali sa atin, kahit masaktan na tayo, oo.
1: Aray ko.
0: Kahit sobra na tayong masaktan, basta maitama lang yung ating pagkakamali. At maging magkaroon tayo ng self-awareness sa ating mga ginagawa. Okay lang sa mga kaibigan ang maging prank ka. It's actually, I totally agree na it's also a sign of being a true friend. Correct that ba? Okay. Okay, let's move on. Ba't ako nagagalit? Muna naman dito sa ating ka-5 sa texter si 4821. Kapag nandyan siya sa pinakamahirap na panahon ng buhay mo, hindi lamang sa masaya. Hoy, mga ka-5, sa totoo nga pong kaibigan ay masasandaran mo sa panahon na sobrang down na down at problematic or problemado ka na ka-5s dahil hindi ka iiwan ng mga yan. At yan ang totoong definition ng isang kaibigan. At yan nga po, mga ka-vibes, ang inyong mga kasagutan sa ating pinag-uusapan for tonight's program na ano nga ba or paano mo masasabing totoo ang iyong kaibigan. Para naman po sa inyong sariling opinion, suggestion at kasagutan, mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9FM. Pero bago yung mga vibes, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music para sa inyo. Dahil ang ating sunod na awitin, this is Here With Me by Marshmallow. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. We the best music. Another. Your

0: for Southern Luzon. We are GV 99.9. Your Good Vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Karteng! Pare Karteng!
13: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
12: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
13: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
12: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun?
16: Hello? Sa GV99 po ba ito?
17: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitin.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
15: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV 99.9, your good vibe. Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And you're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Hoy, ang sakit talaga magsalita. Mamisingaw kasi ako mga ka-vibes. And lagi ako maisingaw. And it usually lasts ng 2 weeks bago siya gumaling. At kayo ng sakit niya na. So, maawa kayo sa akin. Maawa kayo sa akin. At yung araw nga po, July 30, 2026 mga ka-vibes, ay sinasalibrate po natin ang International Friendship Day. So, shoutout po sa lahat ng aking mga kaibigan dyan. Wah, kung meron man. At mga ka-vibes, this is probably the day na kung saan magpasalamat ka sa iyong kaibigan na tinulungan ka all throughout your life. Naubo ko. All throughout na nakilala mo siya, ka-vibe. So this is probably the day and the time and the sign para ikaw ay magpasalamat, para naman ma-appreciate niya palalo yung inyong friendship na nabuo. Wow. Okay naman. Anyways, mga ka-vibes, dahil nga po international. Wow. International? Okay, wala kaming ulam, pero social kami mag-pronounce. At yun ang nagmamatter. Yun nga po, International Friendship Day ngayon, mga ka-vibes. And question of the night. Paano mo nga ba masasabing totoo na ang iyong kaibigan? Ayan po ang ating katanungan, mga ka-vibes. Kaya naman, basahin na natin ang inyong mga kasagutan. Kung may tanong, may sagot. Mula sa ating texter na si 1734. Yung kaya kang pagsabihan kapag mali ka, hindi yung puro sang-ayon lang. Hoy mga ka-vibes, oo, dapat tinatama tayo ng ating mga kaibigan kasi nga friend natin sila for a reason. Alam naman natin siguro, yung tama o mali, hindi ko naman yan na i-aalis sa inyo mga ka-vibes na alam mo naman yung tama o mali. Pero sometimes, nawawalan tayo ng self-reflection, nawawalan tayo sa vision, nawawalan tayo sa borderline. Kaya naman there should be another person. Kaya naman meron tayo dapat na kaibigan na may magsasabi sa atin na mali ang iyong ginawa. Hindi tayo itatama dahil nagmamagaling sila. Bagos itatama nila tayo kasi yun ang dapat gawin. Hoy, wag kayong papayag na yung mga kaibigan nyo naman is pag lagi kayo tinatama, nabibelittle na kayo. Alam niyo yun, na kapag tinatama kayo, feeling mo naman talaga na sobrang bobo mong tao. Diba? Wag naman yung ganon. Dapat, tinatama tayo ng kaibigan natin in a sense na we felt na kailangan talaga natin na magbago. Ganong level, ka-vibes. Wow, over. Mula naman dito sa aking ka-vibes sa si 9018. Good evening, DJ Robby. Pabati nga po pala. Listening here from Lipa City, Batangas. Shout out to all of our listeners dyan sa Lipa City, Batangas. Sabi niya dito, kapag masaya siya sa mga tagumpay mo at hindi naiinggit. Alam nyo, ladies and gentlemen, this is exactly to be exact. This is true to be true. This is correct. Corrected by. Ang totoong kaibigan talaga, ka-vibes, ay isa-celebrate yung growth mo at hindi ito i-resent. Oh, lalim. Pero that's the reality, ha, mga ka-vibes, na kapag ang kaibigan mo is naiinggit sa iyong mga success in life, kapag hinihila ka na bababa, crab mentality, kapag hindi mo kasama i-celebrate lahat ng iyong mga success, ang iyong mga achievements sa buhay, that's probably the reason para makipag-FO ka na, ka-vibes. Dahil hindi po sila totoong kaibigan. No matter kung gaano man kalalim ang iyong connection with that person, kung hindi naman siya, kung wala naman siya sa celebration ng iyong mga achievements, mga ka-vibes. And hindi ito ibig sabihin, mga ka-vibes, ha, na wala sila physically, pero emotionally, morally, nandyan sila sa tabi mo. Kahit malayo sila, napifeel mo yung kanilang presence, na happy sila sa mga achievement mo sa buhay. Hindi ko sinasabi na kapag wala sila sa handaan, ay hindi na sila totoong kaibigan. Hindi ganun yun. pag sinasabi ko naman mga ka-vibes is, ang sinasabi ko naman mga ka-vibes ay if wala sila morally na suporta sa iyong mga achievements sa buhay, ay probably hindi sila happy na ikaw ay nagiging successful at mas nagiging successful over them. At yan nga po mga ka-vibes, ang pinag-uusapan for tonight's program na paano mo masasabing totoo ang iyong kaibigan. For your answers, you can message me at 0926-079-8708. Parang ang bilis, ulitin ko. 0926-079-8708. Or sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on in Mr. Program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat at ang ating sunod na awitin. This is Since You've Been Gone by Kelly Clarkson. Muli, ako po si DJ Bobby. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Sa bukid, dapat laging palaban.
11: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Nakaradyo ka pa ba?
15: Iba pag kami.
16: Baka DJ Honey yan.
17: Baka DJ Honey yan.
18: Baka DJ Honey yan.
19: Baka DJ Honey yarn.
20: DJ Honey.
21: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
22: Ito lang yan sa GB 99.9, your good vibe.

0: with me.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yan.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie!
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: You are listening to DJ Robbie.
9: Still DJ Robbie ka vibes sa inyong kapitong tambayan on air. This is Silver Kind of Vibes with DJ Robbie. And this time, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat sa atin pong segment, The Barkada Confessions. At ang ating pong istorya na babasahin para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Melay. Sabi niya sa kanyang liham, nagpapanggap lang na mayaman ang manliligaw.
10: What?
9: Narito ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Melay. Ako po si Melay. Dalaga na. Nalilito sa isang lalaking nanliligaw sa akin. Sa umpisa, akala ko ay may kaya siya sa buhay. Palagi siyang may post ng mamahaling kape, bagong sapatos, at kung minsan ay nanghihiram pa ng kotse para masundo ako. Lagi niyang sinasabi na kaya niyang ibigay ang lahat sa akin. Pero habang tumatagal, nalaman kong marami pala sa ipinapakita niya ay hiram lang at may mga utang pa siya na hindi nababayaran dahil gusto lamang niyang magmukhang mayaman. Nalaman ko rin minsan ay hindi na siya kumakain ng maayos basta meron lang may pang-date sa akin. Hanap ang mayaman. Mas gusto ko ang taong totoo kaysa sa barangya. Paano ko po ba sasabihin na hindi niya kinakailangang mangarap or magpanggap para lang mapansin ko? Nagmamahal. Well, Melay, maraming salamat sa pag-share ng iyong istorya ng buhay. Gusto ko lamang sabihin na hindi nasusukat ang halaga ng isang lalaki sa suot niyang sapatos, sa kotse niyang minamaneho, o sa litrato niyang ipinapakita sa social media. Ang tunay na sukatan ay ang kanyang katapatan at kakayahang maging totoo. Kung ang pag-ibig ay nagsimula sa pagpapanggap, mahihirapan itong tumagal. Mas kahanga-hanga ang lalaking aminado na nagsisimula pa lang kaysa sa lalaking baon na sa utang para lamang magmukhang matagumpay. Sabihin mo sa kanya nang may paggalang na hindi mo kailangan ng marangyang panliligaw. Ang gusto mo ay isang pusong tapat at isang

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: GV99.9 Your good vibes. GV99.9 Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: At maligaya ang magbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. At kanina nga po sa aking paglisa, naiwan ko sa inyo ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Melay. Wah, okay naman. At ito na kasi Melay, ang kanyang dilemma na kinaharap, mga ka-vibes. Ay, yung kanyang maliligaw nga daw po ay nagpapanggap na may kaya sa buhay. Pero in reality, ay baon na daw to sa utang dahil sa kakayayang mag-date sa kanya. Kaya naman kayo ba, ka-vibes, kung ganun ang klase ng tao na maliligaw at magbibigay motibo sa inyo, kayo ba ay maging emosyon nyo? Well, kung si DJ Robbie naman po ang tatanungin nyo kung ako'y nasa kalagayan ni Melay. Kung malalaman ko, syempre, I would go straight to him or her. Parang OE naman. Tapos sasabihin ko sa syempre na you have to be the authentic version of yourself. Diba? Kung hindi talaga kaya ng pera, wag nang ipilit. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, yung authenticity ng ligawan pa lamang, oo, dun na natin agad makikita yung ating partner. Kung anong klaseng partner nga ba siya. Do I understand na best foot forward tayo kapag tayo ay maliligaw sa ating mga natitipuhan, diba, ka-vibes? Pero, dapat andunan pa rin ang authenticity para mas lalong mabuild yung connection na meron kayo. Imagine kayo na, tapos malalaman mo pala na bauna sa utang yung partner mo, pero matagal mo pa siyang sinagot, so mas lalo pa siyang nabaon sa utang. So, kung nandun ka sa sitwasyon na yan, mga ka-vibes, ano ba ang inyong gagawin? Anyways, para naman po kay Melay, sana makausap mo na ang iyong manliligaw at sabihin mo na sa kanya na hindi naman importante ang pananalapi at hindi naman importante kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa buhay. Sa dulo din naman makakamit nyo ang tagumpay ng buhay kung kayo ay magsusumikap. Kaya sabihin mo na sa partner mo or sa iyong manliligaw na itigil na ang pretension and be the authentic version of yourself para naman happy na ang lahat. Okay naman. And speaking of happy na ang lahat, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:45 in the evening. At this time of the day or the night, ay panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po, mga ka-vibes, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Dito po sa inyong pinakapaboritong tambayan on air is Mercado Vibes with DJ Robbie. Kaya naman, mga ka-vibes, para po sa aking bye-bye song, ito po ang awiting Maghihintay Ako Sa'yo by Regine Velasquez. Sabay-sabay tayong mag-relax ngayong Thursday evening. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
2: anos. GV99.9. This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: Before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: O carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes. Good Vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

you love him, or capital H-I-M, M, M, M, M, M. Just put your paws up.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
6: When I was 6 years old, I broke my leg

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GB 99.9.

I'd rather be GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30! 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyong malaman. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Mali, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At dako na tayo sa ating headlines balita.
0: GV Balita Express.
1: Mainit na panahon at posibleng pag-ulan, inaasahan sa ilang bahagi ng Timog Luzon. 18 years old na estudyante arestado matapos mag-post ng bomb threat sa paaralan. Lalaki arestado matapos pagsamantalahan at mabuntis ang sariling anak. Babaeng pasahero nahulog sa dagat malapit sa Isla Verde, ligtas na nasa jeep. Drainage upgrade sa Espanya Boulevard magsisimula sa Setyembre. Para sa detalye ng balita, umpisahan natin sa lagay ng panahon. Mainit na panahon at posibleng pag-ulan, inaasahan sa ilang bahagi ng Timog Luzon. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: Mga ka-vibes, inaasahan ng mainit na panahon sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng South Luzon, ngunit posibleng makaranas ng maulap na kalangitan, pag-ulan at pagkulog pagkidlat, pagsapit ng hapon hanggang gabi. Maaari namang umabot sa 34 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, kaya pinapayuhan ng publiko na mag-ingat laban sa matinding init, lalo na ang mga may aktibidad sa labas. Pinapaalalahan na naman ang mga residente na magdala ng payong dahil posible ang biglaang pagbuhos ng ulan. Kabilang sa mga lugar na makararanas ng pabago-bagong panahon, ang mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Cavite, Rizal at Quezon na may posibilidad ng thunderstorms sa hapon. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling updated sa mga susunod na abiso ukol sa lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 18 years old na estudyante arestado matapos mag-post ng bomb threat sa paaralan. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Arestado ang isang 18 years old na estudyante sa Nueva Ecija matapos mag-post ng bomb threat sa social media laban sa kanyang paaralan upang umano'y masuspende ang klase. Dahil sa naturang post, agad sa nagsagawa ng inspeksyon ang Explosive Ordnance Disposal o EOD Unit ng Philippine National Police, ngunit walang natagpo ang anumang pampasabog sa loob ng paaralan. Samantala, inamin ang estudyante na siya ang gumawa ng post at ang motibo nitong mawalan lamang ng pasok. Humingi rin siya ng paumanhin at inikayat ang iba na hindi dapat siya tularan. Naharap naman ngayon ng estudyante sa kasong paglabag ng Anti-Bomb Joke Law at Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, lalaki arestado matapos pagsamantalahan at mabuntis ang sariling anak. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: Sa kulungan niya ang bagsak ng 51-anyos na lalaki na nahaharap ngayon sa 4 counts ng kasong qualified rape matapos paulit-ulit na halayin at mabuntis ang minor de edad na anak sa Santa Rosa, Laguna noong kabilang taon. Naaresto ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police ang suspect sa barangay Baybay Sur, Miyagaw, Iloilo matapos matunton ang kanyang kinaroroonan. Ayon kay RID Calabarzon Chief Police Colonel Vicente Kabatingan, nagsagawa muna ng surveillance ang mga otoridad bago isinilbi ang warrant of arrest. Sinabi rin niyang nagtago umano ang suspect sa Mindanao at bihira lamang bumalik sa Iloilo kung saan siya positibong nakilala sa tulong ng kanyang mga kamag-anak. Dahil sa umano'y paulit-ulit na pang-aabuso, nabuntis at kalaunan ay nanganak na ang minor de edad na biktima. Ayon sa pulisya, naglakas loob siyang magsumbong sa isang barangay midwife matapos umanong hindi makatanggap ng tulong mula sa kanyang ina. Dahil dito, inilagay sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang biktima at ang kanyang anak. Samantala, nanawagan naman ang pulisya sa mga biktima ng pang-aabusong sexual na huwag matakot magsumbong sa mga otoridad. Ang suspek na kabilang din sa most wanted person ng Calabarzon ay kasalukuyan ang nakapiit sa Santa Rosa City Police Station habang nahaharap sa mga kasong isinimpa laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, sa DJ Joe Boy, sa GV 99.9, your good vibes.
1: Babaeng pasahero nahulog sa dagat malapit sa Isla Verde, ligtas na nasa GIP. Ang iba pang detalye ng balita, ligtas na nasa GIP ang isang babaeng pasahero matapos itong mahulog sa dagat habang sakay ang isang pampasaherong barko sa bumabiyahe mula Katiklan patungong Batangas nitong madaling araw ng July 30 kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente, may humigit kumulang 4.5 nautical miles silangang hilagang silangan ng Isla Verde, Batangas City. Bago pa man dumating ang Coast Guard, agad nang naiahon ng mga crew ng barko ang pasahero mula sa dagat. Batay sa paunang pagsusuri ng medical personnel ng barko, nasa maayos na kondisyon ng babae, may malay at nagtamu lamang ng mga gasgas. Pagdating ng barko sa Port of Batangas, agad namang umalalay ang Coast Guard at tiniyak ang mabilis na pagdadala sa pasahero sa ospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Pinuri naman ang Philippine Coast Guard ang maagap na pagkilos ng mga tripulante ng barko at muling iginiit ang kanilang pangako sa kaligtasan ng mga biyahero sa karagatan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At caretaker, arestado matapos barilin at mapatay ang kanyang amo sa Lipas City. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
2: Express. DJ Frankie, patay nga ang isang 32 anyos na babae matapos umano siyang pagbabarili ng kanyang caretaker kasunod ng pagtatalo tungkol sa sweldo. Nangyari yan sa barangay Pinagkawitan, Dipa City, Batangas noong Lunes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Renz Ileth Barret Bruzon habang ang suspect na si Leo, 42 anyos, ay agad na naaresto ng mga otoridad sa follow-up operation. Batay sa investigasyon, nauwi sa mainitang pagtatalo ang usapin sa umano'y mababang sweldo at kaltas sa sahod. Sa gitna ng komprontasyon, sinasabing hinampas ng biktima ng martilyo ang suspect na gumanti umano sa pamamagitan ng pagkuha ng baril at pagpapaputok. Narecover ng pulisya mula sa suspect ang isang kalibre 45 baril, mga magazine at mga bala. Naharap na siya ngayon sa kasong homicide. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At drainage upgrades sa Espanya Boulevard magsisimula sa Setyembre. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Ayon sa DPWH, sisimula na ngayong Setyembre ang pagpapatupad ng proyektong flood mitigation sa Espanya Boulevard sa Maynila kabilang ang matagal ng planong pag-upgrade ng drainage system. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi naangkop ang kasalukuyang drainage system na itinayo pa noong dekadang 1950 sa lumalalang pagbaha at pagdami ng populasyon sa lungsod. Kabilang sa mga isasagawang proyekto ang pagtatayo ng apat na cross drains, mas malalaking drainage inlet na may trash traps at detention basin sa Sampaloc upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig patungo sa mga kanal at pumping station. Samantala, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na itataas din ang ilang bahagi ng Espanya Boulevard upang makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob lamang ng ilang buwan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dako na tayo sa ating good vibes balita. 29 na centenarians sa Batangas tumanggap ng cash incentives at sertipiko. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frank, itumanggap nga ng cash incentives at sertipiko ang 29 na centenarians mula yan sa iba't ibang bayan at lungsod ng Batangas para sa ikalawang quarter ng taong 2026. Bahagi ito ng patuloy na programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa ilalim ng pamumuno ni Governor Vilma Santos Recto na naglalayong kilalanin at suportahan ang mga nakatatandang Batanggenyo. Isinagawa ang pamamahagi sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katuwang ang Provincial Office for Senior Citizens Affairs o POSCA at Provincial Treasurer's Office o PTO. Sa pamamagitan ng programa, muling ipinapakita ng Kapitolyo ang suporta nito sa mga senior citizens sa pamamagitan ng mga inisyatibang nagbibigay halaga sa kanilang ambag at dignidad bilang bahagi ng komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita, 12 minutes past the hour of 7 in the morning, Philippine Standard Time. Today is a beautiful Thursday, July 31, 2026. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Makano?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
6: Saan ginawa nito?
7: Awat muna!
8: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
9: Rexido Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexido Forte! Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: You are listening to GV99.9.
7: Your good vibes.
8: DJ Frankie.
9: GV99.9, your good vibes. My name is DJ Frankie at narito na tayo mga ka-vibes ha. So good vibes, balitaktakan natin. At ano kaya ang pag-uusapan natin this morning? Pwede kayo makisali sa aming mga usapin at bisitahin lang ang aming online streaming sa gv999.live at meron tong live chat, pwede kayong mag-chat doon and pwede rin kayong mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9fm and ang aming text hotline na 0926-079-8708 and it's a beautiful Friday morning and kasama natin ngayon si DJ Joey Boy. Good vibes morning, DJ Joey Boy. Kamusta ang kaulapan sa Batangas City?
10: Good vibes morning, DJ Frankie. Nako, ngayong Biyernes ng umaga ay napaka-init at napakaganda ng sikat ng araw. Walang kaulapan, DJ Frankie, ha? Sa ating lugar dito sa Batangas City ngayong umagang ito. Pero kung na-miss ng ating mga ka-vibes ang ating balitaan kanina, mainit po talaga sa umaga hanggang sa tanghali. Pero maaaring makaranas ng maulap na panahon o localized thunderstorm pagpatak naman ng hapon hanggang gabi. Kaya kung ikaw ay papasok ngayon ka-vibes at hindi ka pa nakakaalis ng bahay, bitbitin mo na ang payong na yan dahil baka mamaya ikiabutan ng ulan.
9: And syempre DJ Joey Boy, pag may dalang payong, magde-decision pa yan kung gagamitin. Kung gagamitin o hindi. At gamitin mo yan ha. Ako natuto na akong gumamit ng payong eh. Hirap magkasakit mga kaboys. Pag nag-iipasaway tayo, ang tigilan na natin yan. But anyway, eto na. Dako na agad tayo sa ating balitan kanina. Eto, nagkatotohanan na no. Yung mga bomb threat na yun nung nakaraan, walong school dito sa Calabarzon. Tinatamad ba kayong pumasok? Umabset na lang kayo, hindi nagdadamay pa kayo ng buong school. Tapos, ang dami kayong ginagastos dyan. Pag rumurus punde sa school ninyo, ang mga polis, ganyan, and yung pagbabahala ng mga magulang, ng mga guro, yung mga kabataan gustong talagang matuto. Kung mag-threat lang kayo ng ganyan, wag na lang kayong pumasok. Kasi ito, 18 years old na estudyante sa Nueva Ecija, nakulong, arestado, kasi bomb threat siya sa social media, meron po tayong tinatawag na anti-bomb joke law at Cyber Crime Prevention Act of 2012. So, pwede kayong mapatawa ng kaso niyan. DJ Joey Boy, ano ang masasabi natin doon?
10: Oo, kaya paalala to sa mga kabataan natin, hindi porke baka kasi nabanggit kasi DJ Frankie, naging aware yung ating mga kabataan doon sa parang Anti-Juvenile Act, kung saan parang ang layman's term kapag wala kang 18 years old, hindi ka makukulong or hindi ka mapaparusahan. Pero kahit ganun mga ka-vibes, ay meron pa rin tayong bukas at kailangan nyo pa rin palkutin yung inyong mga ginagawa. Ano? So tulad ng laging paalala, think before you post, before you click, before you do anything. Ano?
9: Yes.
10: Dahil kapag na-post niyo sa social media, naku, hindi na mawawala yan kahit pasabihin natin na-delete mo na pero may mga traces yan mga ka-vibes. Ha? Lalo yes. sa mga kabataan natin. Tama si DJ Frankie. Kung talagang tinatamad lang kayong pumasok, pwede namang umabsent, wag nang mangdamay ng iba dahil napakalaki po talagang gastos.
9: Mm-mm.
10: Yung sweldo ng police, yung mga canine dogs, syempre
9: yes.
10: yung abala, yung at ito yung yung mga madaming factor, nagiging chain ito DJ Frankie dahil syempre nawala ng pasok, yung mga manong driver natin na pumabiyahe, pumapasada, umaasa sa pamasahe sa pasahero para kumita ay nawala dahil sa inyong mga joke na ganyan. So it's a chain, sunod-sunod na yan. Syempre yung efforts ng mga magulang ninyo sa pag-aasikaso ng inyong baon at almusal tapos biglang ayaw nyo lang palang pumasok. So ganun. Think at wag nang gagayanin dahil for sure mananagot kayo sa bata.
9: X yan. At ito pa DJ Joey Boy, no? Tingnan nyo yung future nyo kasi pag nag-work ka na or for example mag-a-apply ka sa isang company, meron po ang mga kumpanya na tinatawag na due diligence tsaka binabackground check ka kasi dun. So, if matatanggap ka ba sa trabaho. And pag yung pagba-background check at may nakitang sabit sa iyong pangalan na may ginawa ka ganun dati, nakikita yan ha mga ka-vibes. Meron tayong mga software, basta napakalawak. Especially when you post sa internet, talagang be careful mga ka-vibes yung mga footprints ninyo dyan sa World Wide Web. That's very exposed kahit paanong private ng account mo or ng kung ano man. It's not our life. It's not reality. Kaya nga minsan yung iba, diba gusto mag-deactivate kasi that is not the reality if dun mo lang nakukuha yung kasiyahan or kung ano man at lagi kang nakatambay dun, what are we really doing with our lives? Again, proper use of social media and be careful with what you post kasi nga, if 18 years old pa lang itong arestado dahil nag-bomb threat sa school niya, if 18 years old pa lang to, lalabas na to dun sa mga sinasabi nating background checking kasi for example, ni-run down yung Facebook mo tapos you have one post na ang daming likes, lalabas yun it's really exposed. Our life is really exposed even with what we share on social media. DJ Joey Boy, tama ba yun in terms of the future ng mga kabataan? May mga nakikita rin when it comes to background checking and that is one of their ways to assess if karapat-dapat ka ba mag-work for this certain company. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
10: Tama yung DJ Frankie. At saka ang mga requirements kapag ikaw ay papasok sa trabaho, police clearance at NBI clearance. So kapag ikaw ay may record, for sure, hindi ka clear. Hindi ka makakakuha ng clearance. So that's also another factor kapag hindi mo na clear o hindi mo na ayos tapos biglang ikaw ay nahuli. So magkaka-record ka na doon.
9: Ayan, mga ka-vibes. Kaya if ikaw estudyante, pinag-iisipan mo yan, wag na. Hindi yan cool, hindi yan maganda, hindi ka rin makakatulong. At lalo na sa sarili mo, hindi matutulungan. Kung ayaw mo pumasok, mag-absent ka, yun, hindi dadamay mo yung buong paaralan. Grabe naman yon. But anyway, eto, may babaeng pasahero ha, nahulog sa sa malapit sa Isla Verde. Pero yung barko, galing Katiklan. Ba't kaya tinahulog, DJ Joey Boy? Mayroon ba tayong informasyon dyan?
10: Walang nasabing informasyon ang Coast Guard Substation dito sa Batangas, DJ Frankie. Kasi nung nabasa natin ito kahapon ito nangyari ng madaling araw, ay hindi na ibahagi kung bakit nahulog yung pasahero. Pero dahil ang inuna nila, DJ Frankie, ay ang safety ng pasahero. Pagkakuha, pagkasagip, agad na tinignan at nung makababa ng Batangas Port ay kaagad na ipinadala sa ospital, pinakamalapit na ospital para ma-assess. Sa initial investigation ay conscious naman yung ano, yung pasaherong babae, ano, may malay, nakakausap, nagtamo lamang nga ng mga minor gasgas dahil sa pagkakahulog. Pero dun sa dahilan ay ongoing ang investigation, DJ Frankie, ng mga kapulisan at wala pang official o verified information na inilalabas hinggil sa pagkakahulog ng mga pasahero. Actually, hindi yata itong isang beses, DJ Frankie, na may nahuhulog dyan sa bahagi niyaan. Ano, parang last week or 2 weeks ago, kung hindi ako nagkakamali, meron din tayong naibalita na another pasahero ang nahulog sa barko din. Dyan din sa bahaging yan, malapit din sa Isla Verde. Well, this time mas malapit na siya sa Mindoro. Kung hindi ako nagkakamali, lalaki naman yata yun that time. So hindi natin alam kung ano nangyayari, bakit may mga nahuhulog na pasahero. I think it's time to ano, to think the design ng mga barko natin. Ano, dahil alam naman natin na, lalo na ako, kapag tayo ay sumasakay o pumupunta ng Romblon or ng Mindoro, may mga ano kasi yan eh, parang mga hallway or parang mga ano bang tawag sa hallway na may hawakan. Ayun. Baka kailangan pataasan pa yon or baka kailangan iba yung design. Gawin na lang siyang fiberglass para hindi makatalon yung mga ano, yung mga makatalon o maulog yung mga pasahero. You know, for their safety na din.
9: Para may theory ako running in my head right now. I don't know, baka intrusive thoughts ko na naman to. Baka tinatawag sila ng mermaid, DJ Joey Boy. Pero yan, when it comes to safety, makinig po tayo. Dahil, for example, ito ha, grabe yung, ano, yung nakoconsume ng isang barko. Kunwari, ang barko ay tumatakbo at maintaining speed. Tapos may nahulog na pasahero. Tapos tumigil yung barko. It takes a while again to run the barko at its maintaining speed. Kasi yung mga yan, mga ka-vibes, for example ito, tumigil sila 4.2 nautical miles from the Isla Verde Island. It takes time para i-start ulit ang engine, yung mga ganon. Parang sasakyan din yan. Para ka nag-stop over, tapos umandar ka ulit. Parang mahirap yon para sa mga, I don't know, correct me if I'm wrong. Na may napanood lang ako before na ganun nga, it takes a village to run a barko. Parang ganun na din. Ay, sayang naman, di ba? Sayang yung gas consumption or kung may gasoline man dyan. And yung efforts ng mga trabahante dyan sa barko. And ito pa, mga ka-vice, please, follow the protocols. Kahit saan ka pumunta, kahit anong pintuan ang pasukan at labasan mo, ay ingat lang. At syempre, ito, kinabati natin. May nag-chat sa live stream, sa online streaming natin, mga ka-vibes. If gusto niyo rin makinig sa GV999.live, type niyo lang sa inyong browser. And shout out sa mga nakikinig sa GV99.9 sa Skyway. Ayan, malinaw na malinaw kasi sky is the langit, mga ka-vibes. And hello po kila Kiko Barraco at kay Ronette. Good vibes morning sa inyo. And kay David Skywalker, good vibes morning sa inyo. God bless you and keep you and protect you and safe travels po. And ayan nga, sa Skyway, DJ Joey Boy, ano masasabi mo? Rinig tayo sa Skyway kasi sky is the langit.
10: Verified at confirmed na confirmed yan, DJ Frankie. Dahil tayo nung last week at this week, kakabalik lang talaga natin, tayo ay dumaan din dyan sa Skyway. At confirmed na may signal na po tayo dyan sa Metro Manila. Kaya naman good vibes morning sa mga ka-vibes natin. Ayan ha, kung sakaling gusto nyo ng ibang ano naman, ibang genre, at gusto nyo ng good vibes everyday, subukan nyo po. GV99.9 sa Batangas. Yun. Good morning. At saka ingat ha sa ating mga co-DJs, kay DJ Kiko, kay Renette, kay DJ David. Yan. Good morning po.
9: Good morning. And ito, DJ Joey Boy, may narinig tayo yung mga centenarians. Ano ba ang centenarians? Centenarians,
10: DJ Frankie. Oo, sila yung mga 100-year-old.
9: Yeah.
10: Batanggenyo.
9: Kung gusto nyo makatanggap ng certificate, at saka cash incentive. Ang alam ko kung anong edad mo, yun yung bibigay sa'yo. So if 100 years old ka na, meron kang 100,000. Congratulations!
10: Yes!
9: Ayun, mga ka-vibes. So, pag umaabot po sa ganong edad, so, daka na tayo sa ating Good Vibes balita. Pag umaabot po sa ganong edad, ay kinikilala ka ng pamahalaang panlalawigan. Tama ba, DJ Joey Boy?
10: Actually, it's a national program, DJ Frank. So, hindi lang sa Batangas, kundi sa buong Pilipinas. Oo. Pero, yan ay sa pakikipagtulungan na rin. So, technically, ang naghahanap niyan at ang nagpo-provide ay ang sanggari ang panlalawigan o pamahalaang panlalawigan. Pero yung programa na Centenarians, yan po ay sa lahat sa buong bansa. Ayan. Pero dito sa atin sa Batangas, ngayong second quarter ng 2026, 29 Centenarians nga, DJ Frankie, sa lalawigan ng Batangas ang nakareceive ng 100,000 cash incentive plus certificate. Ayan, mula yan sa provincial government ng Batangas.
9: Oo, DJ Joey Boy, alam mo, napaisip ako habang sinasabi mo iyon. 29 na tao or 29 na Centenarians mula sa Batangas ang nabigyan. DJ Joey, ano kaya ang kinakain, ang activities, ano kaya ang ginagawa ng mga Centenarians na ito para umabot ng 100 years old? Kasi gusto kong gayahin, DJ Joey Boy.

0: ata kahapon. So, yan, bati ka na, DJ Joey Boy.
1: Payday Friday ngayon. Pero bago tayo magbati ang DJ Frankie, ma-share ko lamang ano dito nga sa aming barangay. Merong malapit-lapit na pag-usapang centenarian dahil meron ditong isa o dalawa yatang 93 years old kung hindi ako nagkakamali. Do ilang taon pa bago sila maging centenarian. Pero grabe DJ Frankie, alam mo ba, at that age, 93 years old, nag-gardening at nagko-commute papuntang palengke at nagtitinda sa palengke. Imagine, at 93 years old, nagagawa niyo pa iyon. At mag-isa lang to DJ Frankie, ha, bumabiyahe mag-isa, nagtitindang mag-isa sa palengke. Ayan. So sana talaga, ano, we're looking forward na maabot ni Lola ang centenarian stage. At para at least ma-enjoy pa niya, ano, malakas. Pero talagang napakalakas pa, DJ Frankie. Nakakatuwa. Wow. Ayan. So batiin na lang natin yan, ha?
0: Sige, saan makikita yung tindahan? Nagtitinda ba si nanay ba to? Si nanay? Ayan. Batiin din natin
1: si
0: kung saan siya nakapwesto.
1: Si Lola Isang. Si Lola Ishang ng Barangay Dalig, Batangas City ay nagbebenta dyan sa may bagong palengke. Minsan ay nasa lumang palengke. Depende kung kailan siya makakakuha ng kanyang ano, ng kanyang tanim, makakapag-ani ng kanyang tanim. Kasi nagtatanim din sa DJ Frankie. Meron siyang mga talong, mais, gulay na mga talbos-talbos ng kamote at kung ano-ano pa doon sa kanyang bahay. And then kapag na-harvest na, dadalhin niya yun sa palengke. So, dito kasi sa Batangas City, kapag umaga, most of the customers ay doon sa bagong palengke. Pero kapag medyo hapon na, ay dito naman sa lumang palengke ang mga consumer. Ayun. So, depende sa time kung kailan makakaani si Lola Isang. Pero yun nga, yun ang kanyang ginagawa. Hindi siya nalilito kung nasa bago siya o nasa lumang palengke. Talagang routine na niya at alam niya talaga yung mga sasakyan. Oo, hindi lang ito one ride away, ha? Ang papunta sa ano, DJ Frankie ay sa palengke ay parang dalawa hanggang tatlong sakay mula doon sa barangay nila. Kaya talagang nakakatuwa. Ano, basta mag-iingat lang si Lola Isang sa ano, sa kanyang titinda at pagtawid-tawid ng kalsada, ano, dahil syempre nasa kabayanan siya at sa kanyang edad ay though slow moving pero malakas na kalakad, hindi pa gumagamit ng tungkod.
0: Wow, very strong. At sa kwento mo DJ Joey Boy, ito yung ano masasabi natin, ano ba, sobrang payak na pamumuhay, simple lamang. Magtatanim yung tinanim, i-consume yung sobra, ibebenta. At sa napagbentahan, bibili naman ng ibang produkto para makonsume ulit, tapos magtatanim ulit. Grabe, DJ Joey Boy na. Siguro, simplicity, baka yun yung sekreto niya, no? The simplicity of how she deals with life. Magtatanim siya, ibebenta niya, tapos uuwi siya. Grabe, no, mga ka-vibes, when you look at how simple life can be and how happy it is when it is simple, ay grabe, it's so nice and nice to reflect on. So mamaya DJ Joey Boy, pag uwi ko, ililista ko na sa aking goals na umabot ako sa 100. Sa 100 years old.
1: Siguro pag may time tayo, DJ Frankie, try nating puntahan si...
0: Oo, sige,
1: try nating puntahan si Lola Isang sa kanyang bahay para at least ma-interview man lang natin kahit over the phone or through video call. Ano? Pero nakakwentuhan ko na siya one time at tinanong ko anong sikreto, bakit ano, bakit ang lakas-lakas niya pa rin ng ganyang oras. Hindi ko alam kung seryoso pero ang sabi niya, chismis daw ang kanyang sikreto. Ayan. Good chismis.
0: Oo, good Samaritan. Ayan, yun pala ang kanilang pipit sa kanya. Kanya-kanya naman yan, DJ Joey Boy. Ano, kung anong nagpapalakas sa'yo, pwedeng ikaw yung mahal mo, yung iba yung chismis, yung iba pagkain, ganyan. So, nakaka-amaze. Nakaka-amaze yung sagot
1: siya. Siguro. Siguro kaya chismis yan DJ Frankie kasi si Lola Isang ay siyempre ay sa kanyang edad, mag-isa na lang siya eh. Pero ang kanyang mga kapitbahay naman ay yung kanyang mga anak, mga manugang. Pero technically siya na lang yung mag-isang nakatira sa kanyang bahay. So kaya siguro ang sabi niya chismis kasi siyempre kapag lumalabas siya, natutuwa siya dahil may mga nakakausap siyang mga tao, mga dumadaan. Eh siyempre kapag naman dumadaan, eh laging chismisan ano, ang inyong pinag-uusap. So siguro kaya ganun yung nasabi niya. Happy thoughts lang siya. At saka positive chismis yung kanyang pinopromote.
0: Yung pala yung thought process ni Lola. And syempre siguro nag-data gathering lang siya every day para ano,

0: Siyempre, ang saya kaya nagda-data gathering. Ano kayang ginawa ng kapitbahay mo this morning? Yung nga, ganun. Ba't sila nagsigawan? Siguro nga, ganun. Siyempre, kinukonflict yung data. But anyway, ayan. DJ Joyboy, baka may gusto ko pang batiin maliban kay Lola Isha.
1: Ayan. Siyempre, batiin din natin ating mga kaibigan, mga partner. First, na patuloy na tumusuporta sa ating mga programa. Unahin ko na muna ngayon, ha, DJ Frankie, si Sir Brian, si Ma'am Isel, ayan, si Ma'am Lenny, si Sir Idel, at syempre si Ma'am Tet ng Quadjeas Infinity Ads and Print. Good morning po sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat. At saka sa lahat ng staff dito sa production ng Pajayas Infinity Ads and Print sa Batangas City at sa Pajayas The League. May bagong ano, DJ Frankie, ma-share ko lang ha. Ang Pajaya ay may bagong servisyo na i-serve at ipoprovide sa ating mga ka-vibes. Ano, ka-vibes, baka po kayo ay may mga organization na kailangan ng mga development and consultation or consultancy. Meron na pong bagong lunsad na Pajaya Organization Development Consultancy. Ayan, ang mission po ng Pajay Organization Development Consultancy ay magbigay ng innovative, practical at result-driven consultancy services para po ma-improve ang inyong mga capacity, performances at makapagbigay values sa inyong mga kliyente o sa inyong mga komunidad na sineserbisyuhan. Ang nais nga po ng Pajay ay maging inyong kapartner para sa pag empower ng inyong mga empleyado at syempre magkaroon kayo ng sustainable development and lasting impact sa inyong komunidad. So ayan ha, looking forward, baka po may kailangan nyo ng mga upskilling, mga training, o kung ano-ano pa, team building na may purpose. Ayan, ang Pajaya po ay may ipoprovide ng services na ganyan. Ibabahagi natin ang iba pang impormasyon ng Pajaya tungkol dyan, DJ Frankie, sa mga darating na linggo. Ayan, at syempre magandang morning din sa ating mga ka-vibes dyan sa Inco Tools Depot Lipa, lalong-lalo na kay Ma'am Riz at kay Sir Ryan. Yan mga ka-vibes, ha, ngayon na po ang last day ng promotion ng Inco Tools Depot Lipa. Ano ba yung promotion nila ngayong buwan ng July? Aba mga ka-vibes, kung kayo po ay mamimili sa Inco Tools Depot Lipa ng kahit anong amount, basta ito ay nasa 1,000 pesos, kayo po ay automatikong kwalipikado para sa kanilang promo. At ang kailangan nyo lamang pong gawin ay pumunta, bumili, at ibigay ang inyong resibo yan sa kanilang napapakabait na mga staff dyan. At pwede kayong manalo ng iba't ibang papremyo katulad ng 500 pesos e-wallet load, 1,000 pesos voucher, o dili naman kaya ay mga power tools gaya ng angle grinder na nagkakahalaga ng 1,100 pesos. Ayan ha, ang raffle po nila ay mangyayari mamaya alas 3 ng hapon sa kanilang official Facebook page. So ibig sabihin niyan ay abot na abot pa po kayo sa kanilang mga papremyo at sa kanilang promo. Kung kayo po ay may mga tools na kailangan o mga kailangan gawin, mapa tools man yan o mapa construction, gardening o farming needs, sugod na po Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay matatagpuan sa Barangay Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. At pwede nyo rin pong tingnan ang kanilang official Facebook page na Inco Tools Depot Lipa City. Yan. Good morning at good luck at congratulations na agad sa mananalo sa kanilang raffle today.
0: Yes, at pinabati din natin, DJ Joey Boy, lahat ng nagmamaneho ngayong oras na ito. Drive safely po, put your seatbelts on, use the proper turning signals, and sunod po tayo sa batas trapiko. And marami naghahatid ngayon sa kanilang mga anak papuntang school or pauwi na ngayon kasi 7:47 na eh. And siguro na-drop nyo na yung mga anak ninyo if yung school nag-start at 8 or 7, I don't know. Baka in transit na itong mga to. But anyways, God bless you all and have a fruitful Friday. And tapusin nyo na mga kailangan tapusin at least before lunch. para pagka-out mo mamaya, hapon, diretso, spend time with your family up until Sunday with your friends, with your loved ones, and have a fellowship or mag-bonding kayo. Just make use of your time and ang dami nating oras sa mundo, DJ Joey Boy. Paano ba natin ito gagamitin ng safe and loving and caring and masaya? Ano, paano kaya natin gagamitin na sa ganong paraan? But anyway, it's a beautiful Friday. It's the last day of July. August 1 na bukas, mga ka-vibes. And let's keep on doing our best and be the best version of yourself each and every day. And also, this is DJ Frankie reminding you that every gising is a blessing and nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. And mga ka-vibes, manatiling nakatutok po dito sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At para sa ating next song, ito na ang Tindahan ni Aling Nena by Eraserheads. Baka naroon si Lola Isang. Good Vibes morning. Enjoy the next music.

0: bigla na lang mawawala.
1: That song is brought to you by pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
1: 30! 30!
10: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
11: 30 na tayo, mga ka-vibes!
12: 30 years na ang GV99.9.
13: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
11: GV99.9!
1: 30 na!
14: Bossing, bossing!
15: Oo! Oh.
14: Paeg ka, uulan ng bigas.
15: Abay, oo! Para din ako bibili.
14: Pero, nakasako.
15: Ha-ha! Ayoko na!
11: Hala? Joke pala yun?
16: Good vibes morning, nanay! Good vibes morning, manong chuper! And good vibes morning, kumare!
1: Talagang good vibes morning! Dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
17: mula sa mainit na pagtaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GV.
19: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
18: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
19: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
20: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
21: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.